0: ata banipe $1,000 siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia desa $1,000?
0: Desa? Unasema desa mil?
1: Juu, unasema $1,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikikupatia desa mil, 1,000 mara 200, utaiuzisha?
2: Ndi chuchue.